fhedzisa ni ḓuvha ḽanu nga u ḓiphina nga Choice FM Drive na nṋe Lufunondo u vhaḓa Throw the DJ ndi tshi ni ḓisela oṱhe na khwambeswa na muzika u fushaho na oṱhe ḽifhasi ḽa zwa mitambo musumbulo swika ḽavhuṱanu 3 to 6 p.m. arali ni si khou thetshelesa ni khou itani.